0: like, what is it? Fundraisers. Mm-hmm. They're Apogeans?
1: Apogeans.
0: Apogeans. Sila din po yung ano, mag-organize ng isang fundraising movie night. So, it's featuring the screening of Moana live.
1: Yeah.
0: Tapos, gaganapin din po to sa Hoyt Cinema sa Riccarton Westfield.
1: Yeah.
0: Yeah. So, ano, isa ito pong pakakataon para magsasama-sama ang ating Filipino community, pamilya, at mga kaibigan. Yeah. Habang sinusuportan ang aking ating organization.
1: So ang Moana, the Moana movie, this will be live, a live show. Napanood mo ba yung Moana na ano, na
0: opo,
1: cartoons?
0: Opo.
1: Yeah.
0: That's why ano, ito po sobrang exciting kasi yeah, live siya. So hindi siya cartoon, like real life yep. movie po talaga.
1: And still it is produced by Disney
0: Opo.
1: Pictures.
0: Yes.
1: So, napakaganda. At ito kasi ay isa sa mga screening. So, this will be your opportunity to have a date with your family because ito ang naano natin, napili natin na we could be able to enjoy. Napaka-excited. Marami nang excited at inaabangan kasi itong movie na ito. So, ano ba ang aasahan natin sa sumusunod na mga pelikulang to?
0: Opo. So, again, live action po siya. Live action adaptation ng Disney's beloved 2016 animated classic.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkataong ito po, ang kwento kwento ay bibigyang buhay ng mga totoong aktor, mas malaking visual effects, at mas immersive na cinematic experience. At isa itong family adventure film na bagay na bagay panoorin kasama ang buong pamilya, like you said po.
1: Yeah.
0: So ano kaya po? Pareho pa rin ba ang kwento?
1: Yeah, actually, ang kwento ay parehas pa rin. Ang, di ba, yung paglalakbay ni Moana sa isang, yung dalagang na napipili ang karagatan instead na maglakbay siya sa lupain, sa karagatan siya. At iniligtas ang kanyang isla at ang kanyang mga kasing tauhan o kasang tauhan. Yan, Barbie, talaga ang weakness ko rin yan sa Tagalog magsasalita. I'm really having difficulty. I would rather have to speak English rather than Tagalog. Yeah, yeah.
0: We're in the same boat.
1: Yeah. So, ang ganda nga eh, di ba? Masaya nga eh, di ba? So, ang paglalakbay ni Moana ay kumbaga nakasalubong niya o nakaano niya yung si Maui. So habang hinahanap nila ang iba't ibang hamon sa karagatan, ipinakita ng pelikula ang kahalagahan ng katapangan at pananampalataya sa sarili, pamilya, pagmamahal ng kultura. Yan, pinaka-importante yan, kultura. And you know, diyan ako nagkaka-interest, Barbie. I've been doing this for a long time. Why? It always comes back to our culture. Kultura namin yan eh. Bakit ka namimigay? But hayaan mo lang kasi kultura namin ang mamimigay. So, yun ang inaano natin, ini-enhance. At yan ang inaano din natin sa mga kabataan natin. Kasi maraming mga bata dito na ipinanganak or dito na lumaki, like Barbie, dito dito na siya natututo na ma-develop very well yung kanyang speech, oh, di ba? But still she's trying to go back yung kanyang kultura na yung nag-aano ka yung naneng kamot sa Tagalog na naman na yung nagtityaga, hindi naman nagtatyaga ata. yung exerting your effort

0: nag-e-effort ka talaga para manatili sa iyo ang iyong kultura.
1: Opo. Yeah, I think that's a big thing po. Yun, I don't know, the culture of yung mga Pilipinas. I mean, yeah, mga Filipinas.